e toi fa fi roe tfo li tapu inga si o tatu tunu le fo bo tatu tu ai tau nu mai le va ai un orva yaso ya wali se nga ye le fi ta inga we nga tu te faiva e pe ona ma sani ai wole nga tai nei fa na u ya o onga ya ole ma wo lunga fo yo si o tatu tunu sa fe nga ye nga fa tau lima o nga rue nga fa tino wale ati na eino a inga ma lor fulau ma lor pale ma lor fa totoa ya ole tau tua masani la vafole nei al tatu por kalamer si ule ole sa morangano ilu ngole alai viva se fulu tese ma de lima fa moi sini au se taria nei fa tino ai le tatu unanga i asotona i tel tesi ya manatu sa mo le fo u am talia tatu fa salalonga i peona masani ai peona fa fonga i elevi inga fa le nganga ma le tatalo lo matu te mai o ile langi o le tatalo langa na o antu e tiriso i ona soo ina ima fai ona tatu wole atuai ilo tatu matai sawa e tu sawa mana onga o tatu loto ya e mese la wafo ole anganga faafitai ya e ose faa maulalonga e tu sawa matu maanga sa tatu fianga yai ile momu maari atuai ole vayaso ya mai fia fia la e ufofu alofa matoe faataan fatu ile maulunga ola utakua inga saa moa mai la wafo ile mataa fanua isawa se ia pa ya fo ile si ole fanua yanga lenga ipa ia faatala lelei ma malu faale atunu sa mafaiga faale malo ae maise le tapuaʻiga maua le atunuu so o lava se vaega o māua mai ai lenei au onaga ia a o leʻi tala mea faasolo le tatou polokalame aso atu malu i puʻega ua leai se tatou lalai pea ona masaniaʻi luga o apia foliga ia manatu tauina i alofagia i le atua o le vaiaso fou ia ona toe faauau lea o le tatou patautua e pea ona masaniaʻi i apia foliga ia e alo maia tauna ia manuia tele laufita faafogafoga mai totonu mo tamalaoa.

0: Efamu na tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nuu. Wa fai mauto o manga Samoa. Kalato au au nanga o ni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Wa utotoni lise o ngalangatila fa apulo mitu alima se o fa amalo fa yole faiwa.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngas ngas le mafaufau male ano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulangu morisi ule ole saa morangango, malestesi sponsor.

0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mua ufatanga ya sa uma. E te filifili I olosi atoa. Po le fata ulusi. Ma ua tau mafavela. Ma tau mafamata. Te le oloa tu uaisa mafi ngota maile sami. O oloa SS ma me tau lima ma le Pacifica. Filifili so se la eye te ono mehai. O tusi ta yala ma tusi yole ola mo wa uma oe. Tau walunga loa ese tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilole sunga ya no. Po entry sat. Ilona no fuanga I pick wheel. Ile iwa ono lua valu. Iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu. Iwa lima lima lima.
1: Le pampe se supermarket. Mori si ulion le sa moro ngalo.

0: le tia maa mai toa mua ma le mala awa lofa sa va pena na moli moli atua ye lofa anga inisi obo ma pa anga mamae ale tatu le tio ale si ule ole sa monangalo ila tolo mafuta mai lava ya latu le tio fa fonga fonga mai tutono maota malawa yasu tona ya mese fo yu sapati uva yasu ta itasi malolo tap tap wai ya fa malo fule onu sae mali fa malo lo si tiu te fea umanga ruenga ole ni fo yu yasu ya le ase e fo yu maliliu se to va fo yu lau fa funga anga sa moa ya yai se suinga le ni fo yu vaenga ole fiafi yo le atu e fa funga mai inisi fo yu ata malie to e fa manatu mai ye pea le fitalenga ya molio o su meo se tasi o tama fa nau ya po se tamali fo yu tatu o tino u ya sa longo longo a fo yu tu langa u fa fie fie nga mea ni yu fale aitu le a fo yu le atu e fa funga mai ya yusi mai lo fa funga su meo mana yu fale aitu msina ata msina mea malie ya wala ma fo yu fa file muinga u lau fa funga mali ni fo yu vae ngole fia fi
1: E fa mna tu tu pe ni sine yo kampani ma pisi ni se no malo le atu u wa fai mo tu o manga Samoa ko la tu o onanga o ni alo fini ma ma fa no le alofa
2: wo tu tu ni se mna langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fa ba
3: Hey man, a fa yo a fia oes ngas ngas fa le natura e pe o le mai fa tu kane sa suka to to ma wanunga ngongu tina puta ngas ngas le ma fa fa ma le ano ano ai oes ngas ngas e mana tu nei lo the nutrition and queen e tali e o maftianga sa ma fa le na ti ma la na loe se ki ale shake ne emi sil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava a se lau pa sene lo soi fo malolo ina ete ola fiafia fa so ta ya ne lo de fa ululunga ya masai le pepe ma mo mo mo so te limo posa ile o fa o lima fitu lima lua i vali maono o fa o lima fitu lima lua i vali maono
4: pe ete se so wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu tasi fitu fitu e Road Ilumia.
2: Le new tuition on Queen. O le langolango morisible o le saamonanga o malestesis sponsor.

te la tou fe ngai ma cha longa e me se la fo ina ma tu o nga ya tu va tu wa no fa na u cha lo ma na tu a fa le tonu a wa tambe ngai va ya so a wut to ta mai ya ai ma tu a tang wa o e coach le le ta lo le tama ya fa fo in fa le tonu la u cha lo ye fa pe na fo in fa e tonu wa tu ai ma le ta lo le tama ai le u na e tu e fa tu le le o le coach fail tama vai vai tama tau na tau ta pa le vai nga vale ye wa le le ya pe fa sa le le lo ta lo ya so ya ya a fa ngap ka fi yo fu yo le fa fi fe la nga ko ka mai ku ka mai ya ya ru ka lo a mo fo status ko a yo na pati pati le manu le ya ya lo fo ya pa u le polo a u to ta mai fa le ka mai sa pu fa ka si le o fu le polo e ba lo ya lo fa na u le ta to tu nu fe nga ka lo nga ya me se la fo yi o le ne fo yi vai ta u le a lo tu ya o nga o ta le ni ya me o